0: imyaka ibaye ibiri uyu watwandikiye aribwo atangiye guhohoterwa oya babanje kubana imyaka ibiri amuhohotera nta byara nyuma aza kubyara ariko nubundi bigomeza by'ubusa umugabo kaza yavuga yuko umwana ataruwe kugeza cyaje byariye nubwo yatangiye kwemera ko aruwe ariko watugishije inama rwose we yaramaze kuva mu rugo rwa risubira iwabo kuko yarahababariye cyane ndetse ageze narwara na bwaki none ubu umugabo aramubwira ati dusubirane umukobwa cyangwa se uyu mudamu ngiye ntago sinzi ko nasubirana nawe cyane ko ntacyo nigeze ama umwana ageze umwaka n'amezi 9 habe na pampe yigeza ngurira koko na famiye nari biganirije nambwira iti nugenda ntagira ikindi kintu zongera kutubwira ati mungire inama rero bigirene kuri application Olivier ati ngiyewe umugore nti yagahinda gusa ntakora ikosa ryo gusubira muri uwo murugiro utazima ubungu uyu nawe ati ariko se ubwo ngubwo yibagiwe ate kweri yitwa Rodrigue yibereye muri Canada yes hello
1: yes since we see
0: me yego
1: yabawa iminsi myinshi mani byacyane
0: iminsi myinshi cyane
1: kenda rimo sitenda
2: ntabwo mpari
1: kenda uretse kuvuga ngo nagwa
2: ni sawa
0: Mama,
1: yo.
0: Amakuru se Dubai.
1: Cyane meza rishimye. Ayeye kubura na kwishuka ariko mani pe harakano inundishe je bundi.
2: Eh.
1: Ari muri Rugarama we na rishimye ya.
2: Twari he?
1: Mu Rugarama.
0: Mu Rugarama ni mu karere harya.
1: Mu karere kawe yani wacano bita mu Rugarama kanje.
0: Huye.
1: Eh.
2: Oya. Mwirangwa ahubwo.
0: Ariko arahantu twagiye handi tutaragera nuza bahitanga. Tutaragera iwe mu mugi.
2: Yitwa ngo isihera.
1: Naho ngo ndi
0: kuvuga.
2: Byashoboka.
0: Twarahagiye rwose.
2: Arahantu twaje ameze uko nguko.
1: Ni isantire ahantu mu kibuga mani.
0: Yaho ngaho rwose.
1: Yarahombye ariko nakunda.
0: Tuzagaruka none se iby'inama yo kugira uyu muntu we ntago ndi bikubaze akenshi usanga wowe nta nama uba ufite yihariye
1: ndamugira inama ariko nyine narimba kumbwe
0: no guteranye yambu kabisa ni iby'agaciro cyane kongera kumva ijwi ryawe
1: yebabo nange ni iby'agaciro kongera kumva amajwi yanyu ndamugira inama ubundi ndikwiringira ibigori
0: aha aho ni sawa niyo ntegereje ubu ngubu iki kibazo tureze tunakivaho rwose
2: ayafite
1: ikibazo nacyumvise
0: ehe
1: none no kuvuga ngaho
0: kagira inkuru
1: bose iwe ibanye wenda nk'umwaka nk'umuntu mukaza kuba mwatandukana wana atati ikintu bita gatanya nta kintu cy'akagutanu umwana wenda w'amezi nk'atanu cyangwa icyenda umuntu nta cyizere akongera kumugira kuko ibyo yagukoreye

0: Larg, mano, não é Niracita. Mano, quando vandi comer a fresh mu mubiri, é izimbara ganda zikwiza he.
1: Umva man, ibyo ni bisanzwe na Chita Energy Mart Drink.
0: Nama kuro rufite tu.
2: Hey, iyi Chita iri mu icupa rishya ry'ivide, imeze neza pe.
0: Kandi uburyo ibwo ni bwa bundi twese twikundira.
2: Cheers.
1: Chita iraboneka mu gihugu hose, haba mu icupa rishya ry'ivide ku mafaranga 550 gusa, cyangwa mu icupa risanzwe rya plastike ku mafaranga 600 gusa.
0: Chita, ikinyobwa cya Bralirwa. Ntibyemewe kunywa Chita ku muntu uri munsi y'imyaka 18, utwite cyangwa kurenza amacupa 3.
1: Hora n'imbaraga na Chita Energy Mart Drink.
3: Imibiri yacu ihorana itoto bitewe n'impano karemano zidasanzwe zituruka kuri kamere cyangwa ibidukikije, kuva ku byo turya kugera ku mwuka duhumeka, intungamubiri.